0: Kala Vinaka, Ongona Radio 4EB, and Agoni Salani Kakumburaki na 98.1 FM, and Rukuni Story Bridge, e Kangaroo Point, and Ndotale was sitting on Vakaviti. Kabakto Kai, May Rongo, May Viti. Na Prokaramongo, and the Rongo Aviana Vimboin Kevini Vakarawai, May Natini, Kinatini Kandua Nakaloko. Nevangu Alice Barton, Nongu Kormai Sesi Sangani Aundrobe, Tumani Autigo and Boinikua, na Marama Basu. Beka ni Sambeto Arin tabu dola Arin
1: dola dola vina
0: kemen da barongo sarmanda na kenda Ivan bakanga bakayalo ena madawango
2: nandale sonia nambung ni kuasa turme na Roma wasin dua na tikine walu kina tini kapitu Roma wasin dua na tikine walu kina tikine tini kapitu na bosani bi bakta undi taki Evolval tiko kopula kina ibaba koslotu, kasatau yabutiko mi Roma, karasatava tiko ilibu na kanrien rien haliwena. Embimbi buwana ibaba kosongo ni tiksar ngayena loma ni koro, kai tiko tiko ni bilu itake na matani tulia bukoya. Endarao ni singiama na bibak taundi itake ni vol ni pula virna leo ni baba koso koya. Kasa wakabina bina kina buwana nongu kalu, ena bukumundo ukeda nga, Nisa tukuni e buru-buru atau doko, nanu mundu wakamuta. Tikine walu. Esiang ninduane ya bubinaka mi wakta undi takina ninduane iba wako salotu, mi wasi bita na bosa ni bibi waka ta taki, taki, kena kena waka binabinak taki na bika ersanggara batiko. Mendara ida talingan nangu, na ingu ni pula, mi siko bira mi wakta itaka nanonra wakamuta, ka wakinda itaki talinga kena nanona. Endondoni mendangu matua ni sasangata kana kaongo na leo ni songsongulotu. Menda tarada kina nonda wakamuta, mikokuwa, kandei enanonda ndau sota kawasiavata na bosa ni kalu. Emeni.

0: mo nero pe gbadunwa olotu atide kile ri ni ode
1: orisiisi lo wa lo de ni asiko yi o paapa gugu awon bi eka to nlo to je pe akosha ri orisirisi nkan na se nbe awon omode ton je ton orisirisi
0: kile le pe leka se okay awon market te lo
1: sorry
0: eka o mi eka wa rubi eka bi eka holiday le sorry
1: no rara ki se eka holiday rara market won ni
0: oh okay okay
1: se o si nse le
0: yes orisirisi market yes that's true
1: mo de ra won atawon dudu ati funfun orisirisi awon eyan na wa awon ton wa lati gberiko gbogbo won na wa ton wa wo awon eranko e ba ri awon malu to wa nbe eru ga fe bayan awon malu to tobi bembe bembe
0: wow se ri awon eyan lati agini bode
2: ma ke wow awon agini bode o wa
1: boy awon ti locking to de
2: what be wa ni
0: o ati igbomina
1: o le pe won so pe o di next year
2: o do do to bo ofe lo mura si wa
1: ofe lo mura e ku faji
2: e pele e ka bo sori eto
1: e seun
0: e se e wo ojo ti lo
2: ja
1: se se pe tori temi ba le fe ka ti se se tun
0: lai lai
2: a ma tin gbadun ara wa ta ti ko ni orisirisi nkan pa to ya wa ta won je for rice your father iyan
1: Dede ye ke bi ma pa mi la ro putu.
0: O so pe okunrin lati se gende okunrin lati se bi okunrin lati nile mi owo ni se lowo to le fe yawo.
1: Yawo. Yen ko lati wa responsible.
0: O lati wa responsible. Woni e wa negotiable. Nkan ti Mrs. Silas so ni.
1: Awon obirin na nko.
0: Àwọn náà máa rẹ̀ ọ̀sọ̀rọ̀ obìnrin rárá
1: o. Wọ́n sọ̀rọ̀ obìnrin ọkùnrin náà.
2: Ẹ̀ṣùgbọ́n nǹkan tó obìnrin náà nípa tó yẹ kókó kó tó ṣègbéyàwó náà.
1: Ẹ má wọrí Mrs. Silas wọ́n ṣe pé
2: wọ́n máa
1: wọ́n sọ̀tọ̀ ọkùnrin tó next time wọ́n á sọ̀tọ̀
0: obìnrin. Wọ̀tọ̀rọ̀ ọkùnrin lọ sọ ó dẹ̀ ṣe pàtàkì torí àwọn ọkùnrin wá ní ẹ̀fílẹ̀ 5 years old o misbehave e file 13 e file be la she be 27 e file
1: e je ma file o
0: e ma file o e ti ti ba
2: o e ma file o ejo
1: tete
2: e ba o we o
1: da soro yen o
0: ko sin ko to nbo la toke
2: ti le o gba
1: e se
2: o ire
0: o o dabo
2: o dabo
1: o dabo